yere neti na yaware ekọ mfie enan ye ekọ ninum so ni bia ni ntem ademani bia ni ntem se basa me kọ me yere nche ya no de ne ho kamemi kọ ne nche ya osi wabre wayisi wayisi wabre bia busumi enan ni 4 months ni ne ne nye bibia da ti me basa me hu se bisa ano se ba se ko outside na se me ko yi bibi na se e beto e dia se mi bo e boni ana